0: nanso da bia osi awarefo anemu agye awareasi eh wo pao waiso nyankopon nya bone so bone aduro Dr. Lawson said law care mister no esiesi oba ho amase banana ba himfi a waka adiasem ache saran so ena owo tese Lawson heba mister enu so no se wonu munya ode untumi nidi wa wawe wi akonma de usu owa nsu obeyi
1: o yare kura obeyi
0: sika yie nsu a eya wo wi ase kura
1: akonma o
0: ah na obi ba beyi na ntokwa ba afi ni ebusa na oyiri sese oyiri sese ase ase we dia misere wa ohimu timu ni he oti a ente wo ya akonma
1: ite sa bra na akonma o yie wa na obedi
0: ei ni ye ya papa
1: na wa na obedi ni
0: wa na obedi ba de bia o so wi
1: o yare kura sese o
0: ye nko bre
1: ai aso me do
0: na we ye wi no ni aye aduane wa besi a wuntu ni enu so sa ya asem kwala ni bi wa onso so amasa aduane no obedi ni dia sa